0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Dong, mangutana ko, Dong B. Nabay planeta, Dong, nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala, Dong, nangutana lang ko ba? Kay ikaw, mangod akong kalibutan, Dong.
2: Ay! Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nanay ko na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Isun na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabihay na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa niya ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang aning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabihay aning manggahan ni tama-tama yun eh. Inahinay ko ni Popo ni Aron, di ko manakpan. Kabalos sa yun ko ni mong silingan na kahit parting dalawa yun ang mangga. Makabalos sa yun ko ni mong
3: Hoy, kanon!
2: Panamay, ako silingan. Di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko pa pa! Pintikon na hindi ka muna aga!
2: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna aga o papreso na ka! Kanon!
2: Tigil mo na lang, panamay. Ay, padre, kumpadre! Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Pwede ako lagi sulayan kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga. Pwede na gini ay. Tabangan lang din akong pwede. Aron dili mo malis dyan ining harbiso ng inyong mangga.
3: Di ka mo na o ga? Pwede ko na ka.
2: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Agay! Agay! Pulog ko! Pulog ko!

0: Matay, pre. Hubog naman ta, pre.
1: Okay, ngon mga hubog naman karon. Di po ko hubog, eh. Takar naman ka.
0: Tanaw na ko sa mga balay, pre. Nang lakaw naman, eh, pre.
1: Tood, Mangkanaro. Baktas naman yung mga balay. Sa may mayo, ni Mangkanaro.
0: Mayo, ani, pre. Hulataw na lang natumuhagi ang atong balay.

0: Bre, kay sinuto pitbull nga idyo kung dako-dako kung nakahigot sa gwa man.
1: Bre, akong to pre ngaw.
0: Ang pitbull mo tong dako, ginpatray ito sang bisaya ko nga idyo. Gakaya-kaya na idyo mo. Di na tuguro kasal barang pitbull mo, pre.
1: Hindi ko na yan magbati, pre. Diyamo itong batay ni Diyos yung pitbull ko.
0: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At siya truho ang pitbull mo. Nabukog siya sa ginkaon niyang idyo ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Mabait lang ako tingnan. Sa English, I'm just good looking.
2: Maray!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kar!
2: Unyang gabi eh. Agto sa balay. Inom ta.
3: Yes, Mang Kanor. Kay, grabe mo gasto ni mo bangga ni kay. Pikando ni ang pitakak sa infildo, Mang Kanor. Mang inom ta.

0: Oh, Mang Kanur, ang saman?
1: Ah, di na mo uban. Kay Ander mo kasi mong darling, no?
2: Hadlong ang darali mong Kanur! Tisa, kung siya hadlong, apas ko niyang gabi dito sa inyo, ha? Mag-inom ka.
3: Kanur!
2: Yes, darling?
3: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuyo-kuyo gatong mga barkada ni mo.
2: Yes, darling. Magpuyo na ko din sa balay, darling.
3: Bantay lang ka, ha?
2: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ko lang para ituro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko din sa balay.
3: Sigurado ka? Kung nakakatin ha, pag-picture dabi nga naka sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
2: Ah, nasin na, darling. Nakita na din mo.
3: Ah, mura kahapon pa maning nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dahil yun.
2: Yes, darling. Ah, niya. Ah, nakita na mo, darling. Nara lagi ko din sa balay.
3: Ah, dili pa ako kumbinsido. Magsilbi nga gigakos ni mong washing machine. Karun dayon, isin dayon.
2: Yes, darling. Pagka-demanding niya kong darling. Ah, niya. Ah, oh, nakita na ni mo. Isin na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
3: Ah, kulang pa. Isa na lang. Magsilbi nga gigakos ni mong ref. Karun dayon, isin dayon.
2: Oh, dara, darling. Kapuya ni trabaho. Oh, dara. Oh, isin na. Naralagi ko din sa balay.
3: Oh, mayo.
2: Bye, darling. Kapuya niyo.
0: Oh, Mang Kanur! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganiha rin may nagpaabot sa'yo mo, ha ba?
4: Maagyan!
0: Sana!
1: Paprindag ang mga appliance. Lukdo-lukdo malagi ka na.
0: Basta wala, Mang Kanur. Maglipat bahay na ka?
2: Sabo kaya kung asawa mo, nagidala na ko na para na ako ibigin siya. Tabangi kong arsanin yun ni Pauli sa balay, ha?

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Oh, miss. Urong ka pa para may makaupo pa.
1: Wala nang lugar. Pipilitin mo pa. Eh, ayaw na nga eh. Nandito naman ako.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Bay, 5 seconds na lang, Bay.
3: Bay, absurdo na ni Bay.
2: Namang 2 points ang kalaban. So, ano na ito ni?
4: Absurdo ni, absurdo ni.
2: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay, okay.
2: Set for screen, ha? Dapat screen na ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
4: Let's go, let's go.
2: Oh, sige, let's go, team.
4: 1, 2, 3, 5!
2: Oh, boys, timani ito itong set play, ha? Timani, Jude. Go, go!
5: Tisha, ikaw ang coach, Bay.
2: Oh, ako lagi, Mangkanon.
5: Nah. Sa manay mong setback yung tataraw ko. Wala feel din na mo, ande. Pagkabanga, yun yung mga coach. Wala man ka ni konsultas ko, ha? Ako, coach ko kanya ito. Mga varsity akong ipang coach dyan. Permanent champion na nga mong team. Ingunan ako ka, kuya mga coach. Nagpatudlong takan ako.
2: Mauba, Mang Kanor. Kining, sa ilo ako, ha? Kining, mo na mag-uto among na-plano, good?
5: Wala, di yun mo ka daw ganay mong plano. Feel din na yun mo.
4: Masa ba, gito na kayo, Panbay?
2: Oh, hindi mo na.
4: Shot lang one time!
2: Shot!
4: Yes!
2: Shot! Champion na team! Champion na!
5: Ay, congrats, bay! Congrats! Tama juga itong isundong di mo itong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, bay! Laging kay kakay mong isundong ang akong plano.
2: Mag-celebrate ta! Mag-inom ta! Mga onta!
4: Yes!
5: Kana! O, asamanta! Itong sampang tao. Kapag-uy pa ni hapon ba?
6: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ang budgi ada mo pila gabay ngayon nga ka itonggit sa ako ni tonggit ko ako hindi ilang po mo rin nalang kuya
1: be uy hala nag brown out girl din ka na girl
0: ah hi ah arigin ako sa tubang mo
1: ah ara ka dagali tsak togin mo yung gali sila day
2: ngi puwerte

0: Ikanoy, pag bumiragsa ka nga ni Sexa mo, lingawan mo na nakakita ka.
1: Iyo po, ma.
2: Sunod na daw.
0: O niya, Nem. Kumusta sa exam mo?
1: Who you? Bakla!
3: M.O.R. For life! Subo na ng subo!
4: Sa lunch break na palong-palo.
5: Sa tanghali, araw-araw fiesta.
3: More sa tanghali!
6: More sa tanghali!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot na more!
4: Hindi ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ng minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.
5: Hugot na more!
6: Lunch na very good.
7: Very good.
6: Mga hits sunod-sunod.
8: More
6: sa tanghali.
8: More sa tanghali.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Puslan man eh, may pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis sa kong liog. Ano yan o? Ha! Di suray ginaho eh. Mura kong mamatay.
1: Ana!
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!

0: Love! Love! Liko na ibukas ang purtahan kay bagulong ko about mailis ko tani asang balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ako sang panapton.
0: Wow, ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko di upod, ah?
1: Ikaw ya ay wala upod, pero ako yung may ara.
0: Abaw! Perte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Bubblegum ka ba?
5: Ay, bakit?
4: Kasi, kung makadikit ka sa akin, ang higpit eh.
6: Hugo pa more!
7: Mapapadighay ka sa sarap!
8: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
7: Dahil ang saya!

0: Bro. Mm. Bro, sang ano, sang effort? Effort? Oh, effort.
1: Effort. Effort. Just good lord. Such a disgrace to our friendship, di ba?
0: Ano meaning na ako?
1: Effort.
0: Ano?
1: Ang ginalandigan sang F lane.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butang idaan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subuka gini akong darling, oy. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Magpabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Ah, magkabusa ko dito sa balon para isagol na ko diri.
2: Nanimaho na dyan kong kaslum ay ni kinahala makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na, pamaligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Huwag tingali agas. Pwede na ni maligo na ko. Ani a...
0: Panamay, ang akong ugangan. Ay, ma!
2: Kano, dala ko sa ospital. Nangapak ni ako ang pani.
0: Kira magbisayang manok eh. Kila po ang ininit na higimol bulan. Nangalarag. Nangalaros naman eh mong buhok, ma.
2: Ang akong pilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibalin sa'y mong baba, mura nagbigunti. Dahil yung kagpalit ka, huwag nga nga nga kagibisang lapuan. Tingnan mo, homo.

0: Pre, kumusta?
1: Ari, pre. Tutambay di, oh.
0: May obra ka sa bong, pre?
1: Oh, ay, pre. Tutambay ka, ni. Bukita mo na kita di kakaloblo. Ano, at kasi, bago lang ko ito paludo, oh.
0: Nga, tani, pre. Mapaupoy ko, tani, pre. Sige mo sa Red Cross.
1: Ah, mapa Red Cross ka?
0: Oo, pre.
1: Oh, problema. Dada ka pa sa Red Cross, ha?
0: Blood. Ano na? Blood. Ano na, gani?
1: Ano?
0: Blood type test, ano
1: blood type. Blood testing, ah,
0: blood,
1: pre.
0: Oo, blood testing, pre.
1: Ate, ay problema. At tambay, nakapaload naman ko ito. Nagsulod naman din ako ng lodo. Ate, updahan na ka sa Red Cross. Mapa-blood test, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ano ka, pre? Tingnan, mapa-blood test ka man imo, ha?
0: Mapa-blood test ko, pre. Para mabalaan mo nga type na ka.
2: Haba, oberte.
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kapatid.

magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay. Matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision. Addition Subtraction Subdivision. Isa ka primera klase nga subdivision. Addition Style Homes. Para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubngan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.

0: Excuse me, miss. Pwede ka pamangkot? Manok ka?
1: Ha? Manok? Nga man.
0: Pwede mo luluman ako nga itlog?
1: Ew! Yuck! Nanukay mo. Yaka bastos, ah!
0: Oh! Nanok ka? Itlog sa manok ko raon sa kadusina. Te, naglupad na lang manok ko kay.
2: Abaw! Pwerte!

0: Hoy, pre, yung sa mga pre, gahilak man ka.
1: Gusto na ko mag-ikog, Mangkanor.
0: Amaw ba? O, dahil hilo sa ilagaw. Imna.
1: Ano yan? Nausap mo na kung tiyan, Mangkanor. Kabukal-bukal naman eh.
0: Ano ba? Kung sa mga mag-inom? Uy, purgas ka ba yun man eh?

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Isang ex lang naman ang kailangan ko sa buhay. Yun ay extra-rice.
5: Who got that more?
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow.
8: More sa hapon na.
5: More.
8: Sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Let's mess around.
1: Sa sunod sa isa ka museum.
2: Hi! Ano yung kinatawag niyo nga art? Yeah, kalaw ay, do kabayo. Ew, gross.
1: Miss, hindi na painting. Espiho yun na, miss. Espiho.
3: Abaw! Puwerte!
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Ano po niyong magbagabasay? Ganun gahilak man ka diya?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man, o sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitex.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Oyo.
0: Pandaman.
2: Wala nang sasaya pa.
3: Pag fully loaded ang kasama.
2: More sa Hapon.

like a fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.
1: 4, Sahapon!

0: lahat ng gusto
1: or sa hapon na
2: lahat ng order mo
0: back to back dito
3: My Only Radio.

0: Inuampa kong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: More sa hapon!
2: More sa hapon!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor.
0: Ay, tara.
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatuang gamay man na.
0: Ah, kade. Muna'y gitawag Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
0: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kaya kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previous ka Miracle Indian.
2: Aba, unsa may mabuhatan ng Miracle Indian ni mo?
0: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Kuan siya, kanyang Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayo na. Atong sulayan, we.
0: Ah, sulayan na to, niya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Paring Toro? Pasabota na, namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
2: Oh, sige, pangutana kayo itong anong tang tinood.
0: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood!
0: Oh, tanawa, namakaka. Imong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood!
0: Oh, makaklagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakak ka mo sagit ni. Ibo doon kong tayduron pa rin turo. Bisag mo na nang natagakang durian akong darling. Mahal ko na ang akong darling.
2: Maganor, wala ko nang uyap si mong darling.
0: Oh, tanawa. Magkakondo kay kang turuha ka. Ibo doon ang panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
2: Maganor!
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good morning, class! Class, may ara kita mamangkutan nun? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy?
1: Ma'am! Ang binubuo ng salitang ugat ay barikos! Damo kami, barikos, ma'am!
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am!
0: Ayabaw! Pwede!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Google more.
1: Ang Love Life ay parang Facebook. Pwede mo itong i-like, pwede mong i-comment, pero wag mo itong i-share.
2: Who got that more?
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: negare mengipin ikaw.
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mabakal!
1: Ano ito?
0: Ayaw tabi ka mo bagong gum?
1: Ay, wala kami bubble gum noy. Wala.
2: Sunod na aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano?
0: Bakal ako bubble gum!
1: Ata lang wala nga ni kami saan. Kinamlag, pag nag-anap ka pa saan, babalilon ko na ika.
2: Asin sa ropang aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano na naman si Mao?
0: Ayaw tabi ka mo, Badil!
1: Oh, wala, wala, wala!
0: Audi! Pabakalagot ako bagong gam!
3: M.O.R. For Life!
4: Mix of rock! Mix of rock!
5: I become so numb!
4: Mix of rock!

0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
1: Kanor, kamusta man imo ang trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kay mi sa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay hinatagan sa mua, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
2: Ah, panamay. Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga dagang kay tagbayro nun, korinti, tubig. Mubayad pa tagrinta sa balay, pang tuition pa si muhang anak, pang gastos pa nato din he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imo hasil do?
2: Darling, birthday ni nang tarsing, birthday niya karon, nang invite us to ah.
1: Asay mo ang sweldo?
2: Darling, nakasakay ko itong bagong bus na nai-TV. Pagkanindot na, pag-UCR sa sulod. Ako gibunyagan, oy.
1: Ang sweldo, asa?
2: Kabalo ka, darling. Grabe lang pag-antos tungkol sa El Nino. Init na kayo panahon. Muna pati sa tori, init gapon.
1: Asa lagi mo ang sweldo?
2: Karon pa ko kamatik ko, darling. Humok man niya kaya itong sopa. Kalaming matulog. Matulog na ko, ane ah.
1: Atik-atik, pagyugtaha, asay mong silta!
2: Ay, kalami mali kong tagat doon. Tayo na sa beach!
3: Turn your radio up.
4: You are listening to
5: Mix of Rock.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo. Hipon ka! Hipon ka! Hipon! Maraid!
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express!
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Oh, nata, ta may black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo, so palda niya, naipit no bubot niya. Kaya, pinugnot ko. Aw, ta binulyak ako.
0: Ay, yanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Pagala ko kaya, mas mo niya narag sa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, nanaduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Hugot!
2: Good morning!
3: Kuya Bayad, isa lang.
4: Ano to? Isa lang?
3: Oo, isa lang. Mag-isa lang ako. Walang jowa, walang partner, walang love life. Masaya ka na?
5: Hugot that more.
6: Nothing but hits.
7: That's my only radio.
8: More suck up.
9: Express.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Kinagahambal sa akon, gahanda sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.

0: Pre. Grabe kitang idoko mo. Kadagay ah. Siyang galuto sang pamahaw para sa akon mo.
1: Nabalaan ko?
0: Ha? Nabalaan mo preyaw?
1: Ah, tigigin sa gida ko pre sang ido ko.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music on my only radio. Now. More sa gabi. Express.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Dung, ganina ragyo kwa ni Dung bakong nilodong ba? Kapoy gin siguro ni Banatuhon, oy. Oh, ano man ay? Ambot ani akong rilo nga. Muundang man day ng oras basta kauban ta ka. Ay. Ana.
2: More fun. More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive.

0: Surprise! Cookies ah, sweet! Cookies ah, quiz!
1: Bow! What the?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kapoy, yan yung panran, eh! Uhaw na kayo kuha na ko tubig! Sa magkuha ni mga itag tubig ba? Uhawa na gini. Malikay na nga kung tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kus kamin lang eh.
3: Uy, kayong 10K girl, no?
4: Ay, kapoy yung kay girl. Ay, sila 5K lang tamudagan, di.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay kakarong mo guwapo ba?
4: Ay, ni Tausan. Wala na siya kay point girl. Uy, tara, tutagal mo kayo ng mga kikiru dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Tara, may mineral water. Uy, timing ng lakaw ang mga chika babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Ganun ka. Lips to lips, punti ka. Kay pura namin ng lips to lips sa chika babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
5: Hoy, hoy, hoy! Tiguang!
2: Ah, panamay. Naitibay. Tiguang ba yun?
5: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguang ka? Yaks! Ew!
2: Panamay. Imuha na ng tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaks, ha? Pagugun ako ng iw sa loon.
5: Ilisin ko na kong tubig. Ilisin na!
2: Wa naman ko'y kailis, ani yun. Kay wa na may tubig.
5: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
6: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
5: Hugo the more!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Ang sweet talaga.
8: Para lamang ABC.
7: Pag MOR ang kasama.
9: Kapag may you and me, there's more.
7: Laging it's you and me.
9: More sa gabi.
7: Sa MOR, more sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon.
1: Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre?
0: Iyo, si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
2: Ako, birthday ko, June 12.
3: Ano gani nga tuig?
2: Ha? Kada tuig eh, siyempre. Pauna, no si Karyang naman, bang puwerte.

0: tay. May tamaho ko na sa kusina, ta.
1: Shish! Sino nagambal si Musi naman?
0: Si Manang, eh.
1: Jesus! Sagi ka man, imo yung ambal ng may tamaho. Hindi niya matuod. Wala sang tamaho.
2: Mayo pagroto nga. Hindi ko anay sa kusina, ha? Kay mainom lang ko tubi.
3: Abaw! Puwerte!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Sayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya kay siya! Si Mang Kano!
3: Kamaw mga chismosa diri. Wagad mo ilaing mabuhat. Buntag o tuhapon. Magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisang magkilis o bugas, mag-chismes. Wa na lang mo ilaing mabuhat. Kundi bantayan ang kinabuhi sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsay nagkatag-katag ninyo. Nga na ako ilaing babaygi ang kasamotor. Ha? Tutiin ko. Kinsay nag-ingol niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismusahan na, putlan ko yung nagdila. Abison ko na kong wait, ana.
4: Hoy, Mangkanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismes niyan, imong asawa.
3: Ah, mau ba?
2: Unsa to, Kanor? Tinood biya to kong gichismes, ha? Nga nakagisa kayo si mong motor.
3: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upunayin ka ng istorya nila.
4: Kapatay, natunggan talaga na akin, day. Nga paputlan talaga ka ng dila. Tabisan yung mong wait, day.
2: Sa? Putlan ko na yung dila?
3: Wala akong pasabot. Kung mamaka ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dila mo, ha? Kay kabalukumutan kung kay kang asawa, hinumon pa yun. Dila yun kasi smosa. Kailang may ipako ganyan mga bayhanan eh.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.
5: Hugot pa more!
6: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Ma!
2: Oh!
1: Pipaapod ka tabi sa school?
2: Ano? Eskwelahan, ano naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pinataram ko sa imo kung ano-ano magigibo mo na naman dyan sa eskwelahan. Nata, ito na naman!
1: Bako ba ako, ika ang pipaapon.
2: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
1: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipaapon.
2: Ako talaga?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Uy, kalamit yung balikos dagat na binagdagang kay mga hinamis ng mga talang-ahon. Napalpahay mo ha, patanamis. Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Purag paa pala mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wampak na tapang! Tapang! Tengok kembali pula kau! Tapang! Tapang! Tapang! Tapang kau! Tengok kembali pula kau!
2: Hala! Si Mang Kanor nalumos!
0: Nagluya kang kanahanaka! Kita kan nanay nalumos! Tapang! Tapang!
2: Hala! Si Mang Kanor nalumos! Ambakan na nako siya! Dali, dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako ka siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko pumata. Mapakuyap-kuyap din ko para iya kong i-mouth-to-mouth resuscitation.
2: Saan man ako ni siya, uy? Ah, husto! I-mouth-to-mouth ko na lang ni siya, aron maulian.
0: Uy, nanaginag akong ipaabot. Mamouth-to-mouth na din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
3: Malapin na! Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay imauto-mauta ka!
0: Pandamay! Ang akong-angat! Okay ko ba? Okay na ko! Okay na ko! Okay na ko!
3: Okay! Kung sa'yo okay na, di ba nalumos ka? Mau nang imauto-mauta ka? Dali rin!
0: Pwede ko ba? Dali! Okay ba ba? Nakainom ganito ba? Okay ba ba? Pwede ko!

0: 빵짱 예민촌.
1: 내 옷을 가고 살인 서플라이즈의 스쿨 슈플라이 스파카 온갖 가밋 서플라이
0: 빵짱 예민촌.
1: 마다무 필리언 임포트 밀로칼 끈방한 버거이 석컬러워커
0: 빵짱 예민촌.
1: 빨아서 바는 빵 마초 빵 섹시 빨아서 왕고갓 빨아서 베이비
0: 빵짱 예민촌.
1: 마이 먹어 벨라 클루나 프레스카 하길라 마스 고카스 벤데 꾸아도라스
2: Choy, mabakla ko gani Choy sang Bombay kag ahos Choy kay maluto ko.
3: Ay, sigurado nga manamit na naman ay mga luto na.
2: Kita mo lang, mayo ka pa Choy. Wala pa ko gani kaluto. Gambal ka na nga manamit ang akong nilutoon. Ang bahan ako, nagakusmod permi sa mga niluto.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: langga.
1: Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakat sa panahon, makatugi ko sa inyo yan. Bisan mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pero kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yung gyapo niya langga ya.
2: Wow, how sweet naman. Di kagabi, yung text na ka makadto ka sa balay, wala ka nagkadto, how?
1: Ah, ay, nabi kagabi, kay gatulo talit, hiyabi mo.
2: Puwerte!
3: The soundtrack of your heart is on MOR. More Sagabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot pa more.
3: Hugot pa ma.
4: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Sagurunta na ka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Uy, miss!
5: Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
0: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
4: Hugo pa more!
6: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Brad.
1: Oy, so okay, Lito.
0: Ako ni Uli nga DVD. Sino pamantana?
1: Ano yung uli man nimo?
0: Wag yun ni salida. Kapila na ko balik-balik.
1: Unsa may title ana di ay?
0: Kuan man yun, murag action man yun. DVD cleaner.
2: Ana.
3: Easy as 1, 2, 3.
4: Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

0: Bibi!
1: Po, Daddy?
0: Alam kong matibayan ka sa math. Si Magado ini.
1: Sure, Daddy!
0: Kung tatawan ka ni Mami nin 4 na apples, huh? As in 3 oranges, huh? Ano ang simbag mo?
1: Eddie, thank you po!
2: M.O.R. For life!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padali na tayo record. Tata, pinahit-pahit na ang kinuso gamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.
2: Joke only!
3: M.O.R. For life!
4: You're listening to M.O.R. My Only Radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: po, Lutoy.
1: Yes, ma'am.
0: Spell ambulance.
1: Yes.
0: Faster, Pulutoy, faster.
1: Faster.
0: Mm. Woo, woo, woo.
2: Gilid na, ma'am. Mabangga ka, ma'am.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.
5: Tayong

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Buti pa yung lakas ng ulan na papansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa'yo, pinabaliwala mo eh.
5: Hugot pa more!
6: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
9: Tayo

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Pre. Ano ang mas importante sa imo ang asawa o na kwarta?
1: Balam mo pre.
2: Mm.
1: Ang kwarta magdugay, gataas ang interes.
2: Oh.
1: Pero ang asawa magdugay, gadula interes ko. Oh, bas pa kwarta ko pre.
2: Abaw, pwerte.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna yung kape sa kong darling, arang kalami. Naglahin na kong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21-in-1 man na yun eh. Nipaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Naglahin na kong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, anong sa mangka? Anong nanluspad mangka?
0: Darling, naglain na nga akong paminawan na imong itimda ng kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagi ang akong doktor. Tawagi. Sige na.
1: Wala ba ko'y number si mong doktor?
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawag si Dukan doon eh.
1: Asa banda? Dinhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, kuha, dali ah. Kuha, tawagi ang akong doktor. Tawagi.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone? Arong makuha na ko ang number si mong doktor.
0: Dahil nadyugay ko paminaw, walang atakiyo na siguro ko.
1: Daliya ba? Ang sa'y pinkod si mong silpon para tawagan ako ibang doktor?
0: Daling, daling!
1: Pinkod ba? Daliya!
0: Ah, pinkod? Anamay, naulian mo ko daling. Murag, kulang renecho sa dugab, dahil wako ka dugab. Kailangan ko daling, naulian na dyug ko.
1: Unsa lagi pinkod, kitawagan ako ibang doktor?
0: Ay na daling, di na kinahanglan. Naulian ako, okay na ko. Dalawa, oh. Japinjak pa gani ko, okay na lagi ko.
1: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin ko, naulian dayon?
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Aray! Nauntog ako!
1: Nauntog ka? Buti ka pa nauntog na. Ako kasi hindi pa.
0: Hugotamor!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa Magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: mabuti pa ang simento. Matigas. Ikaw.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan. Sa MOR.

0: ikaw lalaki. Anong itong tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, Miss A. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko anay. Guwapa ka?
2: Ang moral lesson, hindi magsinuplada kung hindi ka man lang guwapa.
0: Abaw! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi, Miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
2: Nye!
3: Right!
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
6: Easy. Take it slow.
4: Oh, di ba?
6: Kapili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nalimahong sampung sapon na inaliko. Susihon ko.
2: Alala, arangigin.
0: Nausa naman yung kinantahanan eh. Muna man eh. Uy, aling-aling masigurin na liko na ay makikinantahan. Nauna ko ang dalaga masigur na muna si Ligan. Aniya, susihon ko.
3: Hoy, Kanor!
0: Madabay, akakugangan.
3: Nga naman tuwan-tuwan ka dira sa CR. Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
0: Ma! Usay nag-ukoy-ukoy? Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakro sa itong bill sa tubig, ma! Kaya nga itong bayron nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo!
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga nang mangukoy man yung kang lain? Nga pwede magiging kunimingnan nga ako nalang imong ukuyon.
0: Ayaw ba? May ako.
3: Ukuyak ko kayo wala imong asawa.
0: Noon kayo.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Ayos amang ko ni mo sugton, day.
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day. Sugton ako ni mo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Kanuman?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita?
0: Usa.
1: Oh, di ba? Isa lang gihapon? Di ba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Madabay.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: To lakad yan eh. Kumo nga bag-o ka namon nga cook diri sa balay. Gusto ko lang paiklarohon si mo paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkibataan, may opsina pa ko, no? Misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay, sir, may problema, Sara. Ingkaso, giman, sir, nga katulog pa ko. Iuna na lang ka mo pamahaw, sir, eh.
0: Nay.
1: Puwerte!
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: bibi mo.
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo.

ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, kung hadlok ka dong nga masakitan dong, ako po dong, hadlok ko nga pasakitan ka.
1: Ana.
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Sakit niya akong hawak.
2: Okay lang ba? Pasingot kayo.
0: Ay, hago kayo itong sayo ba?
3: Magyo ay.
0: Diba ninyo ni guys? Pagbudaog tatong atong presentation, magpapitsa ko, magpaburger pa dyan ko.
4: Ganak!
1: Mas ganahan kami, anak ba?
2: Ay, laki, mali pa yung pagkayo, anak.
0: Nagluya mo mga kanana mo dito kadaog, anak. Ingna, kanamang kanor, anak. Ayaw mo kabalak ka. Paksian ko na tayo na mapaksi niya. Basta, pagbudaog ta sa atong presentation. Ilong napututas ka. Basta budaog ganit ta sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
1: Yay! Uy, guys! Ilong na mo ba kayo? Ano sa winner?
5: Ladies and gentlemen, this is Team Home Champion! Team Kanor! Yeah!
6: Mga Kanor, daog na!
2: Nag-promise ba yan ka nga magpa-burger ba pa-pizza?
6: Yes!
1: Oh, bitaw! Ahan naman! Burger, pizza!
0: Pandamay, huwag man ito swildo karon. Huwag man ito mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko, pag natin kwarta, hindi huwag pa may kwarta niya, sa sunod na lang ko mang libre.
2: Klaro mang Kanor, puro na makasturya.
7: Happy lagi na siya, oy. Kaso naman
1: ko. Amo, John. Atik-atik na dyan na siya, John.
7: Burger drop, pizza
8: drop. Ito, mawalang panaga daw. Pagunin pa na ka nang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre kong burger o pizza.
6: Yes!
0: Totally ergotot.
2: Mang Kanor.
0: Nakay, 500 na pao tangas ako.
2: Saan 500?
0: Tangas ko kay para magpa-burger tayo, magpa-pizza.
2: Okay, ikaw mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
2: Ano ba ka nun, Roy? Ah!

0: Sorry miss, sugod sa buong ikaw nang mapakaon kag mapaligo sa iya kay utod ng mga kamot kag tiilya.
1: Ano aktun bala?
0: Hehehe, kinkulbaan ka ay joke lang. Patay na siya.

0: anak mo kaniya?
1: Gimulagalay ko siyang priority, pre.
0: Has, Dylan, kung ako'y biyaan sa kong asawa, mag-ihaw pa ko.
1: Pandamay.

0: Gare, pasti orang mambau ndere. Au permina.
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tama-tama, wala akong asawa to dito sa grocery. Mananaw na kong sanina na iregalo na kong jinjin. Ay, kani, murag sakto kayo ni siya. Badipit, hulma kayong lawas. At ako asawa din na mo hulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murag 12 ons og lawas. Ako asawa din na masakto ni kay murag matong 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulutawang iyang kasiksi. O, di akong palitong iregalo na ko ni siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang akong asawa. Ay, yes, darling!
1: Unsa man na? Ganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din, ha?
2: Para ni siya mo, ha, darling!
1: Unsa'y para sa kuha? Kagamay, ana, kabalubiya kang di na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man ni stretchable? Ay, isulob ko na siya.
1: Aray! Kanor, di ko ginhawa!
2: O ba? Gisian na ito gabay, ana?
1: Aaray! Usa maning!
2: Di ba nasakto na giyapon? Usa mo na ron, gisi-gisi! Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling! Trending!
3: Mga DJs na makulit!
4: Hi, Kuya!
3: Tugtugang malupet!
4: Ang request ko, ha?
3: And all the information you wanna get!
4: Samo

0: Hold up, eh! Asa ang kamot mo?
1: Oh, ikaw na naman? Katatlo mo na kumla hold up on sini nga tuwig, bala!
0: Hehe, mo gina basta business eh. Ginatipan ang customer.
2: Bow! What the?

0: Pre. Ano ganit itong alan sang napatay?
1: Ba't gani ah? Basta walaan ko machine gunner sa Mindanao.
2: Pangamuyuan natin ang kalag ni machine gunner. Tanan sabat! Bratatat! Bratatat! Bratatat!